0: whainga mā lō lea a leo lo tūla I mai tono o Queenslandi o tau talala wā uia ele me sa o mole meo leo te iloa. Nā atu nei le whainga mā lō lea I nei a Queenslandi ma le lātou manifesto lato manifesto ina I mawhai on whaititia pe aveseina ia whalavlave ia tupu I tupulanga a lea lavolo tu lai mai ia whalavlave nei I tupulanga I nei lavo I tono o Queenslandi olo tu lai mai pea le tu diti umal lato no fuainga a lea lavae e sel ma losi o tulanga le olo iai. Ae, o se solo atu foila ma olea e a fi ai a Sydney ma Melbourne ma isi state o Australia nei. Ole matua ule malamalama lawa I whainga ma lo ne olo iai. O te oranga pau lawa le o tulanga olo iai ono e tam fai a mai ala tau vahenga foi nei ni mfo ono pa lota atu iai. Ae o olo I tonu. Ya le fai alo tulanga town fai ole tulanga na I la u lo yai mala u te tunga yai e ala no u tau tala le vaenga le Victoria ma fa funga mail malu re tino o tau tala u ia langa o la to u mala wa wa ave ma sitseni Australia e ila to ya o la to ya e palota I vaenga fa fai o la to ya fo e tala no ai se mata o no la to lo no no fui tono Australia rono no fui stetio lo no fui mau mau ai wa at tu po mai fala vla ele fa pena o istanga te e afi ai e afi u mai a pe afi ele e tu po te me tu po ala ta te yai I ia vaenga I me lo tu po mai fala vla o I la le e aluanga I ai lo po lenga ma lo wa tu ngalunga o tu langa nei le al me wa lai on le li liu tu la fono le al malo ina ima fai ona fai se fo fuanga yalo ne ima fai nau ye le under age o le afo le mea lai ona tu uava noa pe iai a mau atu a ia wa ave a wai toi te tala I tua ili lo kana ina se stamutiti a uma o wa maua ia fai fa salanga ia toi ave I tua ya ol fa salanga ole o fa ton ale ala va tu pula va ya ole talanna le na mawa Victoria ya se tama se o se tama matua na fa o lima ya to duole ya o tile lo po o maliu si uso po se tama fo ya ole na paule ol mele e
1: pe la va ke o se sela o fai ka Ino le wingo lo kala underage, you know. Yewa o kei lo la kako. Kake lo ma kako fanga. We make sure la omo moe. O kei le mana malama po le a. E ko kolu la ko. E ko kolu nga nga o.
0: Ai underage yu ma.
1: Underage yu ma.
0: Or te se fulu wa tau sanga.
1: E man kei. Ko kasi kei.
0: Or te se fulu tau sanga nga ilunga. E se le matau tia o tu langa o lo o iai. Ya o ti o fo la va u I tu la fono nei al malo ta ti le fa ya tu no la si tu la nga e ta ti fa ya tu no ma ta ti o tu la nga wo ye ya o ta tau na li liu le tu la fono le I nei ma fai o na o o ia ta mo ti nei I se tu la nga po sa sa la nga si li tu na ma fa
1: ok lo foi o ke le o si ma bo e le fa pe nga un ma ku a e le o Ole o ngō fōti whare vai lako whanga, o lai o out, you know, they have night out. Ole mela le kwhai a koi. How about, we whanga le I kauwhanga ku se whasalanga I mākua, le ku whau o lako whanga, you know, because e foi de ponga e foi na linha o kamai ki va penga ko te leo ngongo whakma ko whane, you know. Lai o, e pe fwoi me le mo ia ka kou sa moa, ki whalongo so o awa mai ia. E le ngongo whale vai ka mai ki ai oli pinko, oli pinko, oli pinko aleo ki whalongo so o kou sa moa. Ia o pe.
0: Ole, ole tulanga na, o tulanga na le olo o iai teimi nei, o te whainga tā, e ona ole vahenga lea. E, ia au tau sanga ia tau mai. Nā. Se fulu, su lua, su tasi, su lua, su tol, su fa, su lima, su luono, su fitu, o ke ofo, o te ofo lava. Ole alale, ole alale tau sanga e mfai o nfa sala tam titi. Ole, ole, ole, siri nā. Ole alale tau sanga e, e fa sala il tam titi.
1: No, Fa sala,
0: Ai, fo fo ia I nei vai chai mer sei fuanga Victoria. E se full tau sanga ga mitu wo mi ko kai. Ah, wo mo fire ta mitu le nga ule la au sa sail tinga cha. Fire si fo fuanga em fire na uma le ola le si. O mo tua o ese le so de tu langa wo ia sei fuanga nei vai chai. Ah, wo tau fo ila on ese foi masui tu la fono in em fai on o yai o yele me foli le fai mau o sui soi fuanga on ol alu alu lu mole technology ma a ma tu langa o te tau foi la na sui soi fuanga on ol alu alu lu mole vanga le wa o tu langa ia fa on po nei le foi fa a technology le wo yai o na le tele na fa ina il so tele o alu mo fa nau a O le winga fo le tata no fo I ana le la ta po kala me. I me yo telefoni fe avea I ma tulanga mo fa pena. Ia ma fo mai ai. O ia ma fo mai e fai la utala le la fai atu la utala. No o alu ana po e fa savari e si a o tai fau tu lo ulfa fonga mai le malu le tinu. Sa fa savari le paka. O le paka le. Ia ia ia ia ia malai la kapi liki, la kapi uni. Ai ai ia le malae netball, ai ai le malae softball, ai ai fo I male YMCA. Ole, fai la utala. Ono, ole fai ia ta alonga fo ile a netball a la utala vou, I le malae. Ai to fa tamiti, to lua teine eti ma tamiti. Ole I lisi tu, le savari atu, ai le lua tu, ale ma savaring. Nai no fo I na ma telta no o fa pele o I lo e la to ainga al mele tu pui po o mai o mai ta longa ale e sel mele fa yetu e ma tau tia e sel fa inta o tu langa pe ona yai I al nei vai chamber so I fuanga ma le ainga fo I o fa la lave ma me o tu pu mai pe no fo na te tu pu mai fa la lave ona fa fele Oi le pau ye. Le la fa pe pau le fa ya onga. Le al mer fa ya onga fa yo le ai ol fa ya onga le mer. Le fa cha longa le ese mele no vo chamuchi. O le tu langa na pe na yai. Ya e. Cha lo yai.
1: E fa le la vo ka kala ngo le mele. Mo fa ka o le ange ka ya. Ile meyo pe what you brought in. Mo mo underage. O ta mo le ngō whaikawa. O le kalara ka ngaka wha mai. O le e maa fua mai me abuse ka miki te whale a. O le wha mai. O le sasa a. Ai o soi fu kalaris ka ngaka wha mai. O le mea lawane a kako sa mo le a oa eo ka miki. Ai a fu ili ngō. Ai wha mai o le sasa. Ai wha mai le kalara ka ngaka le ngawa. Ka ngaka. E le ka ua meni ngō o lungo observer. A. Wha mai. E a fu ili ngō. Ka waila ma fiki. Okay, le wana ma nama fingar because I was so confused if I go on me. I fa mai. Yeah. Ole ai me e a fo e koke complain na ni menga. Ale, o ni me ale a sa mo le a fo I. Ole a oa iu kami kiki ma sasa. Ai fa mai lo le skank fa mai. Ole ale sasa. Ole abuse le menga a fai. Ole ka la u fai kau kua la e as I read, you know, in the right through le kala leng fai mai. Fai mai le kala ar kamal mai ia. Le mele isa sa fai mai. ele sasa le kake fai ngo kake ka wo sasa like just a little tap and you know my for spot and for my or kame kikile nga kalpa ko ile amo ya o de lo rasa wa kala because that is abuse but my for for ele o sasa nenga ai va malo kala kama no le for my yo la sasa ele o sasa mene de nga kalpa ko ile amo kame kik is only a young child may I think about 15 or something. Yo papi ya kai lo na ye wo ko li lo ro ya u ye ka di fo ngar because is that wala la wa fa ki kiro ke le pius le me le ya
0: si si
1: de u ma kwar fa mun le si la me wa wa e u mi ka lo nga ka o sa mai lo mai ska mai o le me ko ke pisa penga fa mai ya le me le nga happen le nga kui le amo ai a bit kamalo fa mai what do you call that fa mai. What it's a lot. It's a lot. Like le, like a couple of things are in it. Ola fa couple samo. Ola mi ango wo fa. Ola mi le ola carpa ko le amo fa pe. Oh my God, that is.
0: Ola ola winga tonua na le tafa tala. E ola mi le nei iresi fa tala tala tulanga le. Ese as tato mo fingangalo. Ese se fa tato mo tato tato hunga. Ola la fa tula tala. Lau talal nei ilo ulawa malam nama yai. Ole chile ole soifuanga tatu Samoa sa soifua mai Samoa yaso mawai. Tatu tile ilo le me ole pius.
1: Yeah.
0: Tatu tile ilo e moni lawa la fama talanga le watu. Aisea, ono to chile o tatu na soifua mai soifuanga lea. Ole sasa ila au.
1: Sasa, yeah.
0: Ele alo o tatou matua ina voi taimi. Ona fai mai ea. Fai mai ina ia mwhai ona le lei mau sta ili tamtiti. Le lei mau sta ili tamtiti. O le altu langa sa ia ili to tele o na voi taimi. Sa o wola mai fo ia u leo langa. Le altu langa iai. To tele ila tu o lea lawa e ola. Ma soifua mai, ma olo le lei latu, onga o latu whanau, mutulang hopena, ona le sa ola mai, I le soifuanga. Pecha iane, o leo tatu ye never time, leo saul me leo le abuse, whapea mai o abuse, si ata mai mea lawe fai, fa mai o abuse, o me ye tawan tatu nofo le lei, ma vae vae, I le tulanga, e mfai e on tatu whaonganga le upu le abuse. La tonu laval me mfayon tatu faonganga. O fefo e amatai. Le upuleo le apius. Langa e atatu sasa la. O lea la me ta ul sasa. O fe nga amatai le sasa. O ina la le alaina. Wat so umana. So umalambanga. Vitoi fa mol mol in mata upuleo. On e moi. Ese o tatu te dunga matatu umalambanga. Tulanga. Ia o te leilo a whai ngā kāraka miki le lea mako lou. Le whafonga mai. Ia pefo lana ufai atu. Tamati ia e whai ia whalavulave tupu mai. Ta ori se fulu tau sanga o matua. O tupu luang raka mtiti. O lisi ya maise se fio kao sanga se fulu. A ku mai o maurunga ya kaika. E pio mena lea watu waila taita whajaita inga. Ina imfaon tatu wa aile le iai e wha tūlanga aile le upu ia tūlanga nei. O leo lo wha pia mai o le apiusi wa le apiusi le tango alo ye isi tangata. Wha pia awa le fasira mala ngai ngā wa apiusi ngā kamiki. Ia, ta ilo.
1: Ia. Le o le roo loa uma whawhaunga. Ok, I agreed me le sasa, ia. E awa I wa ale e awa I kamikike. A ole mele ole kaal papa kua ngau leivi aso aso. That is abuse, Savea.
0: Yeah.
1: Sorry, you know, that is a real abuse.
0: Yeah.
1: Wanga avisi me from mai. Avisi kamikike from mai. From mai la ole rip to kamikike. Pole me ewa ngau. To me, that is abuse.
0: Yeah. Afo ele wingo tonu anga leo tfakwai. Lale li miki ole faingol mele. O fea me kao ki amaka mai ai wakako us. Faonganga le upule abuse. Ia, wa, ole la ufayat fwaya uya. O aso la o kai na taola mai e Samoa ma o taola e o tamatua. Ele iai e sea me fapea o waki kahangar kamal la aulanga ole abuse mea nga. Ele iai. Ko a kai loa ka mamar ki ngā salamo ngā ua vai aku wa kawhe mariko.
1: Because that's what happened. It's me.
0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: On site.
0: Yeah. Ili iai. Yeah. Ili iai. Yeah. Ili iai ni ya va hang of a pair a watch sing a song ka ngar ka malanga ki wa. Ili iai o la so ai cha lor te mai se me pe ita china se me. La level me lo yo taf tafa e ale tong e cha ita ka ai ka ika. Ah. Ili ele o yai se tulang fa pena fa pe amela con yer kambal menga e o apusing le ai ya le la o mo ne voi chai o ta tu fa nga nga le o pule apus ina im fa on kavai tulang ai awoni to e sa sa i se la au po le ala vo se me pe ona yai ya man tu fo la o le tele o aso la o isi ele sa sa ini a sa sa sa tu alima a sa lima sa lima ah ya e mo ila wala sablima ale ale ale afo I or kiangi ule falisan a mo kwa sa ole le sablima e mo kwa longa uku ya a e aki me me o kiangi u yo ya I va ngolo
1: pa sanginga pa ka va sa sa va le sa kwangi
0: o melan nga deka ki fa ko ka ika o la tonu la va le le ngofo le ma ma ko ya u kalu le ia le kulanga le ia inga im feng fa nga le upu ia I le kulanga ka un ku fa nga ai o le apius a ma le apius o le afor kai mi e ka wo yo fa nga o le kai mi a ka ngolo se me fasi e fai o le ala merna o le apius pe le ai o me ala na chaun cha chu va ai ia ina im fa la nga ala no fa ia no wola mai ai I a le langa lea a o ti lo ia ia to tele ta so yo lo mai tu lang fa pe ole italo lo tama ya sasa lo kaika italo tina sasa kaika e fa ia la tina e fo rolo a tama e e ka ka ia kier ko inga po le al me ka wo ia ole me lava nga sa ia kaika ai e ese le nga ole nga ye cha on o lo ai ia le soifuanga mo le langa wo lo o le tulanga la na pio na yai ia ai si va vai ta tu foi an to te liu mai le e fa wa o ta tu tu tu sai mal ta tu tu tu ne la wa fi mal ne la wa tu la o le uri

Ia, whapena lawa tā teo pese nei te mio le ori. E kipi wha pu e lawa ngai a pese ia le whainga. Mo ila tō umalawa e o lo whamna tuine o la tō a soifua nei lawa aso. Ia whape fo i aso umal nei vai aso. Ia po nei fui masina. Ia moli atu alo whaanga mo o tō. Manu ia tele o tō a soifua. Ia telefoni tō me alofa. Ia ele ngati leo nito me ai, ia se whamana tua iu tu wa soifua. Lofa, maanga leile tua, fua inisia se tele, e whapopo iu tu soifua, a o whenga iei ma ainga. Ia, o a onga fo il whanau, il nei vai teimio soifuangalo tato iai.

Ia e whaftei tele mo malo tātou tunu sa sosoni mai I ngō tātou au au o tamaitai o le whetuo sa moa le au aliliki a tamaitai ia malito sa moa. A o le au ale liuni o le manu sa moa ma le... Lawa wangalo le ingoa le awa tu maitai. Ile leil tato maitau ina o ingoa awa tato. Asio tato tinu ina mpawan tato langolango ina. Tu sahi mali tulanga pena yai. Ae, o tato yai tulanga leo langolango ina. O te fai atu. O le aso saano walwa le lotu. A o te ilu pasi atu le fo wili ilu mama le fuare. Le fuare samo. Le fua sa mwala ni ngia mai kua le fua wini. Ia, tatu tapua I le lei. Ia, a wafo ni I fayese me e a whainai le tatu wafia ngai ai ma isi fo yo tatu uso ma isi atuno. Ia, e le lei lawa le tapua I fia fia. Ia, I ne mwhai ona I li fapefu I malo umai a ni au. Ia, hai, ia taimi e malo e fo I li si au. Ya eh ele leifo ile malolo fa tamari malolo fa tausala ine mafayo na ta to ilo mutu langa pe ne yai ya la fo tu langa le sai yai ya le ta to awole ani usila I masino to na yat na ma kwai longa nga malolo ya sa fo fika a ya sale ai fo sita to ngai mai e to e yai si tu langa e to e a e fangita ona to e Yai se taalonga le lei. Pei tae ua taalonga le stoa nain te atu nei ma le aua asio tato tu nei fo'i Australia I Edinburgh le Malai Aukilani. Ia, nga matua I longa nga kango lima e le aua ni usilai. Ia se tato aua le kangalu. Ia, ole ale Wallabies. Ia, ole tulanga na pio na yai. E se ala vaso. Yai le taimi o ke akwai le polo wa kaa mai wa lavea. E fo le kai meke a kwai, ia wa alwea le olo. Io e fape na le soifuanga lo tatu yai, I le fape o si te ama si ta, io e le ke ama le malimisi, o le tulanga na peo na yai, tulanga o le tatu nanofu ai ma le tatu yai fo ne soifuanga, o le o toe valu minuti o lo toe, ia ono ta le faa tatu foi. O tatu yai si ui o le tatu tautua ma le tatu a... Aluenga ni lavaso. Faftai tele lava ya ilato e sa langolango ina le tatu tautua I lunga si ufonga sa mole ni lavaso. Sa tau faafonga mai tono to maota malawa, tu tono to sa, tu tono falfainga aluenga, o lunga o penga tu failangi o fea lava sa tau maua mai e le tatu tautua. Faftai tele mo le taria ino o le tatu pokalame I o tau afio anga. Tau lawa mamauta o lo tau wala alam papa oi. Ia, ai ei fwoi upo le atinu. E poto ale tau tai. Ai ai alo na sasi. Ai aso atu ai vai maru ipu enga nei la vai tula le tatu tau tua. Fai usala se leo. Le tau tamari fwoi le faafonga. Ia, matau te moli moli atu vai maru ipu enga. Mātou te matua tufoi nā, lo I ari tō whāwha māngalo. Māngalo iso mātou wha le tono mō se mātou wai wai nei la vāso. Ai awane ngalo, tātou tō e whiro I lisi lo vai aso rolo manai. Awane ngalo tātou pokalame il vai aso a sau wha fonga ili. I apo oa ma le vai ngar sui amikos, tau tua inda fōi I a taito, ia ma le afionga fōi a tangaloa. Ile tatu pokalame le nā, ile aso lua alwe aso asau awane ngalo. Ile tatu pokalame peo na yai. Ia alwe aso ontua, tatu toi feiloi ilunga o ngadunga aluma pe awa le ea o Australia nei. Neila vaitula, o hao savea, faafitai, faafitai tele mo le telea ino le tatu pokalame, faafitai mo le faafonga mai le tatu tautua. Si e tatu toi feiloi. I lesi luo vai aso luo mana e alofa tele mo oe sa mo si o watunu pele. Lo fatu, fatu fa soifua, mone nei taimei.

Ya, oleh matanga na tatu pokala me fa tofo i mole aso tina i le nei. I le nei aso aso se furu le nei o, o me. Lopeia o na fa fonga i e tele lava i a tala fo i, i a avatu. I le ma pokala me i le nei. Vaveau. Ai... O le tele fo ia o mea o le a whasalaua tuilungi o le ea. I, e whai ia mamalo lo I ni pese fo I e whapitoa mo le aso tina. Ia wa kasi nge I aso tele. Wa uke lo ina fo I elea ia se. Elea ia se se a ina ele o sauni le. Ile ne I aso. Ya wa pe fo ringa mai o le aso tina sa I, I la vai ke mi o ka ko isa mo ta tu te le I o ese mai masamo a ah. Pe ye pe ya nga o ka ta ma tu sa sa la tu ka mo fai e ka mo fai e fa o la la mai ya le sa un o le aso fa pito mo tina ya wai se iwa ngai ya a inga vai e o lo o de leil ka mau a inga nga vai ka mi ki e ka ke wha alongo aku nga vai ka mi ya o ka u fai mai se ye e le engi papa kiu sa fai nga vai ka mi nga mo me o umu ma mea ai me e fai wha pitoa mo aso I o tina I nga vai ka mi ya ukele I wha alongo fai au se akso ka mai nga nga vai kai misa kai isa o ku sa ole o ki kala ngo aku le vai kai miole ole kasi iwa ungu se fudu ya ele ke de a fai a ya ya se be fai ya po se kama I pua ala I chichi ya se itu lo ya Ale nga fo I ape se mea ai e sea sea ai e il sap sui sa sea sea ai sap sui tanga ta ila aso. Ia ai ai lor sap sui o ngolongo winga ka umai nga I ai le mea whapikoa le ewa. Ua ua o o ia ia ia lalangi nga fo I vai taimi ia po o fo I sa mo. Ia o nga fuka ai loa muri muri ai la ia le ke mea fai ia. Ia le mea ai wo. Whai kāle ngō anga ia. Ia ngai loai lea. Ia ole aso lea. Ole aso ki ngā. Ia ia. Whai fo isa. Ia ingi aso ka mā. Ngā vai kemi. Ia ka kele o mangkua ika ia. A o mea nge I o aso whāngau. Ia kasi ngā mea. Kele ai ngā. Ia laku ale aso whāngau. Ke aku le aso ngā ka whāngau ika ika e. Ele ia mase mea wharong o kufu ape o sause se mase mea alofa pe. Io. Le ia mase si ngāwai tai mi whaale le e popole I ai pe tai pe o ngei aso. E kirikiro al ngā kapo a fea le aso e taunu mai.

0: Yeah.
1: Not all pese na pese momu all eyes of love kasi na pese pese mai na vai chai miole kasi iva olus furu kasi iva fix furu a suinga le le vainga nga ol kaka le ole a foi pese le mai o Manchester sure tata le ingo I suafa ya Mel Manchester. Yeah, male peserena uma tunesa via oila pele. Yeah. Fa malia kubore maua ingo o fai peseia. Fa so isinga levo pesea. A fai peseia ka fa long longo ia isa moi la vai kai. Ya wale. A wale maua ngai vai kai. Yeah. E a fo ie e yaile. Yale, yale kala unga ele I umale le nga ka fai kawa le kala kaka ia Asuria. Kaka ia o mai mai I nuule o Asuria. Asola I kako whaalongo I vai kaimi o ku mai ia I nuune o Asuria. O la tou nei sa la kou sa kou kele ia ia tangata whai o le 10 tribes whaalela I sa la elu ngā ave esea mai ngai o la tou ia la tou whanua ia ma ele ele sanu nofu ai wa temin ngā ua o esea I sa la elu o ese fo ia iu taia. Ya. Ai peila o tangata lai a Asuria sa fiola mai e nawai tei. O la tau ia sa o maoso fai le vaenga ngei. Le 10 tribes lea isala e. Ke lea nga o oso fai. E la tau te... La tau te whaalongolongo po o ai nisi e o mai mangitala whaarele ka umai a mea la o wai le tasi leo leitu a inga isala elu le ngofo I leo whaalongo kene ngi mea whaai e tamau a inga o lae mauai ia o ngā alulo fo I leo los fa inga lawari ia Asuria inga. Manko Asuria inga vai kaimi o longlong o akala o nuunga I o Asuria.
2: Wai le lato taitai po le tupo na vai tei?
1: Sa kupu ai, e kele kupu ala vaenga, kele ala kong tupu sa iai. E kupu nga ingo ya Asenapa, fa Samoa, ia. O whapalangi o ingo ala vaenga ia, ah. Ya ka ko kam fa ye liu fa fa sa mo e ke viu ka so po le al fa sa mo va liu ye ya ila le ringa as noble po ye ye fa ingole ya asenap ye ringa sangi divi e leila kai fa ingo fie sangi divi no e fa ingo e le fa ingo le fa pelkangi o langa ingo. Ya. Yeah. Ai la le si kupulanga ole kupul ai ngalanga. Au ngalo nge ikale ngole. Ole. Ole ai ngalanga ku sai lipa pe ongole afa io.
2: Kupu
1: e maua mai. Yeah. Ya. Ai o ingala vai I Asuria. Ya, yeah, Asuria la I nabai kaimi. Kuso, ongu ufai e la vea kuwaia. Ia le ngu ufale le nga alu ia. Ia le, nga sola ia. Ia le kama vale lo. O yonga. Yonga.
2: Yonga follow lei.
1: Yonga follow lei ai ngo wo sola. Ah.
2: Yeah.
1: Fa ye le ku ai alu inga kala I inga I le le ngunga le ngo nge ya mosu mosu vai ke mi nge. A o. Sa ye ale ngo sa sa ngo ai ale. Yeah. Nga faile ye ye alu inga e kala ia ya ala ko oso kongol va afango kala li sia wori inga nga o fango ka ya le oso mai lole le afa ya e mo yang ngo folola afa me va su e o su e nge ile me e afo ye e asu e se ile me mo le samile wala ku le liwol va Ya, eso es lo que nunca le escapó, porque yo la he muy fa, porque como yo no hay nada. No me hay, no me hay, no me hay, no me hay. Ya, con el malerín, con el malerín, y la lo podían. Ya, la esa, yo le he hecho, yo, solo me hay, le he hecho, más la o me hay, ya, el marco. Ya mako lo ku o ke alu e kala I kala lei oi ya a le wo so la mai il ko va ya nga ya uro la uri a kong ila lo kamo yo nga nga nga nga follow ai le ya
2: e ko ke ko la la le fa ba ga ba
1: ya ya nga la du lo le ya a ver ya yo nga yuka Pa pemeli a facinga ele pi facinga fa ong ong or king oleri ile ya lulo lua yuka ya ngala lua ilole inga ile ele ngu na ya lua kala ya yola o mele mala ya la ko yo ya ole ngu fo la nga nga vai kem kong we nga o kupuro
2: epkanes
1: mele yo sangilipi
2: sangilipi
1: Ele aí coitiquia. Ele e vai ele ou vai queiminga o sangue. O coitiquia ou vai queimir o sangue. E dá copunga e luma malopo a senapangas. Ya. Ala. Ole malo sigue o copunga a senaka. A senapa. Ya ngalu adua. Ya. Uma foi longa e malo si. Ya ai so oilola yele mo maidolia miale ya la kuloya ya el kamale o sangelifi yo oia la ganga o le kup murmuri langa o sangelifi le kup murmuri anga la kuinga oia la ganga la ku abakula nga baenga kempa kuilesiku ya ala kemp maya isala eluresiku pe ya se au vai vale le sa sa bai ya malama I folka ya okay ke isala eru malama I folka ya la bo folla mai ya fika fika ai vo ya
2: sangelif
1: a sangelif ya sola lo sangelif ya ave mai ave mal kala kal konga ka ka isala eru ya a mako kilo kilo kwa ile valua po olai ole angelu la kumale mal peru afi ya ku le sasau ole alu ole peru vai lo ko ole afi vale ya ala mala mai folka o la mo folla mai ya fika fika ai fo ya asuri ya la la wo o ku role ya Ya o fio so ya sangue livre o sola sangue livre. Ole ku mulmuli la nga nga. Ya o ya nga nga nga. Na umalo ya nga umalo male. Male.
2: Malo si asuria.
1: Malo si asuria. Ya o umbangi la malo si asuria ngo mai lola male. Male vai nga fa lo papel ngia o malo si mai fo ila papel ngia le ku mai nga vai ke yo mai lo papel ngia mai lo ya take over lo ya asuri ya wa wa wo ese ngai la ya ka ya asuri Eo, e se asu dia o ma kua ko kere fo ka ka ia ia tripa ai fo ia a isala e lua ia wala ki la le vainga nga wai e kilu kilu aku ia ia le vainga i lisi ku vainga ia o ka alo mai le mai ko ka si al kak mal per wafi la e alu ia ia ia le ngala ia ia le la waka whaaro nge i su su inga i mea sa whai ta kupu ngā su a ngā whai i su su inga ia i whapea o ole o kungo le vaenga ia asuria o kuro camp mai lesi ku vai a ia malama lo e se i malama le kai au a se i ia mangkola a camp le a wakule se au kau ko kile ia fika fika a ia e kau fieng ia so fai e fa aku ku fale ie a fai uma fai mea ai ia o fo ilan ke mi e la sa unie io kau ia e kau ang o isi a ngofo fo isi ia lwela nga fai mai ia e de kala e ka falong e mai e kasi ale po nga ku ale angelu nga kasi ale angelu mal per wof ai fi oki uma ya mali ni uma ya ia fika fika a asuri ya ai alu mai mo su nga ya ai ke yu ya ai fu ye mo wa ya me fo yo o ponga ai vi o tanga chafa ai inga kongu le me sa kupoi me ya sola ha ye ko yo ala u eskave ha ala u ora fingo la uri ya kamanga su yo eli solo ya pal pala va le le su e ponga ai vi o ya ai langa ma u ai ponga ai vi mai nga va i kai ya su e la ya le ya mo ai ya me o fa mai sa mau fio ki ai tanga ta ya ngala o fa mai fo ye fa via ye mere yo isum pe ya o ke le o fa mai e o mea nga e la fa via ye ya fa mai nga mo isum ya ngala nga o mea la nga ku po ingai
2: sa Swenga lenga mawala o vaenga nga archaeologist iponga ivi ya. Nga mawai o whamai e nga mali ri uma o se mea pia o se mea ai ya.
1: Ia ka o kalanga.
2: Nga ai ai.
1: Sa su e pe whamaka e o se mea ai vaenga poison.
2: Yeah.
1: O poison umai ya le ko ke le fika fika. Ia po le meia o le mea la vai mafu i me fa i o a fo i o fa mai. E a vatu e mo mang yo mo mang. E me ola nga o isumu. E pe ya o isumu o le me piko i siliang mo kusi e le lima pe a fa pe. E I ko kelinga ka e feokti mai i se mea sa fai e se, se polea se mea whaalele nga e oaku e le ko kele o tangata. Ai ke ingo wa kupu o i se wha mai mai nga, e lua mea a le o le poison, ia o longo ingo se wha mai e mafua mai se a bako e se kangaka, ia o nga spread lola ia le inga.
2: Wolele o e ka o ia fa ma e fa fa e mini som e man tuole va a le meli de sa po le va ia soile ke a ku ngei le le meli le na fa lo ai le wo ma wo fa ma ile o le hanta ba o le ia fo le ngol fa ma o le ia fo o le
1: henna virus
2: Hunter virus.
1: Ole melinga le sa fedwa i oi.
2: Ofeli ko nga i sa family card wale oi Europa foi nga sen. Ka milo nga ya ku nga. E fa apela wa kokolu kanga wa mali liwai. A lea la wa avele le melia ngai oi. Na le ingo le mokunga e ngai wa ave iai. Canary Island.
1: Oh, Canary.
2: Canary Island ngai wa ave iai le paa. O ngā o lai mā ngā awha alele ia maru pui puia. Awange inge spreading. A o le hantavirus. O le hantavirus e mā fua mā fai mēnge i sumu. Ai fai mai ia ka ngā fai aie e fō mai ma lai koko lungo le vaa. O se o le faa mai e alwaku te ka ngā sāi koko penga o i mō meo. Ai o forest po i me fe ai o whakoanga me ala sa e mo wai me i o isum wa o menge i o whaangale o isumu lau ki spreadinga le wha mai leo le hantavirus peka iange o lau ma mo wai le wha e ngā o kangaka lo ngā le wha a lau ma mai ia o kako o koro ma liu ia ala lai ka ma whai wa e hei kanka ngā ngā o ese ngā ka ngupo e Europa e ngā o ese ngā ka ngā kungu. Nā lea ka mwhai e su e peo e koe maua kanka ngā e isolate ia lako whai o lako test. I ke ua wawa spray rai le wha mai a e lele ia le ka ao fipi e ilunga le wha. Se I maua ako a wale kaimine ngai e leo iei se waila wala au po se waila au fe alele e fo i ai le han te mas o le ala avele o le va ai oi i pia foi i ngai Canary Island.
1: Canary.
2: Yeah.
1: Canary Island ni kuso e o moku lai ki fa ai le ku i ngā kai o.
2: Apetika.
1: Ngā le ai o ngā kai o i fo i o o le ngu valele o Sepangia, Spain.
2: Yeah. Yeah, why or ko ke le ka ka ke ka mai se pangia ya o ka ka mai o le sai o ka ka mai o i Europa a ora o Amerika ya e fa le a le ka mai ngo fa ka wai le fa pela a fa ia o la ku o yeng ia la ko ka ka fa ia i lungo le pa ya o le fa'afi ka auli lea e pa'oa i lunga lea kuhu e lau ke ka mawhai. E fai se e awala po aangi ngi awala pui pui a whai e au mai ei ala kaanga e fa'apea ko okoru e a skadi e lisa I lunga le beti. Ya e mangkua la lea I alonga winga la o le maa aloa a skadi e ka mawhai e wa'ai po lea se awala e whai po a koi ngā wai la au me koi e. Ea wai, ia ai e kakaunga ave sawa I kongo se ICU, o longa wala ICU e maruru, e whae se umwala ko treatment. A wata mai e leise kiwa at this stage.
1: Ia wakale I roa iai. Ia, o kusa o Canary Island, kusa I ngā kai kongua o ule o Spain, ha? Ia, ngā fuka umai iai. Ukale I roa le I kangaka ngai kangaka se pangia po kangaka se pangiolo. Ngā alu, fo I whai le kaua mua la langi, ai alu mai. Ai oso ai le wha mai ngā le First World War. Ai
2: le kaua le Spanish flu.
1: Ia ngā, ai umai fo, ai kua I
2: ngai
1: se pangia fo
2: I
1: o lākou. A o le whāmai a ia ngā o aku fika wa o fika Amerika ngā whaka a o aku a le Waikemi muri whaalele o le kaua. E o aku ia Amerika e join aku li kaua mua lalangi. Ngā ala ngā join aku o ngā iaikanga kaka Amerika lo o a fia I le wa'a o le Lusitania. Lea sa whanga e momo topiro ai fo I a wa'a maulu a Siamangi. Sa ka whanga I ngā kai o Aialangi. ia le vaaga a o le vaa kuso o le vaa peisemeli faalele na e ua i kaga kafao ia o fea ika ia o le fesili la siamaga fai oi o a mea a meli kaaval o vaa e avaku ai kaga kafao ele se kafaoga le fai o le mea le fai o le kauga le mea le fai la mea laiga oakufua la mea ua avaku ai fua kaga ia na pomu ai ia le lusitania ia lala e mau ai kaga fasefulu a amerika la sa maliliu ai ia o le mea gagalaiga oso amerika ua elei oso a amerika ia i le kaua muamuaga lalolagi a oso a amerika
2: lakou kauai ai amerika
1: lakele foi a lakou
2: lakele lakousimoose
1: ae ole o amerika laiga ua sa augi loa laa la amaia ia lakou fikafika i le kaua le join mai ai go ua lavea le vaa lea i le pomu a siamagi sa oioi gai i kalage o mexico sa oi gā faia ia lakou traininga o i gā laga mafua mai ai le faamaʻi lea le spanish fulu lea e oaku ma lau alii e oaku ala lau alii o lau ua mamaʻi a lakou fikafika e ia lakou fikafika ua maʻi ia e pau ale mea laki ai uga o la e malupupu ia ia kele o kagaka lau kele o kagaka ma i gā o le mea sa fai ai le mea sa fai ai le training a le vaeaga o le mea o le koafa faalele lae fai ai lakou kolegiga ia gālā e o ese akua la le vaeaga ia laua oa la lakou ma ave le faamaʻi i fafo ia oaku lo laia lea len ia lakou vaa i gā i spain o i gā spain sa len na ia vaa ia amerika ga avako ai lako fikafika
2: faapisi
1: akua ia ma le faamaʻi gai gā maua i lole ia le o leigo o le spanish flu
2: kekeʻe mai o sepa
1: ia aua ia e magua ia ega fai asi koʻokele ukusa o le afa o le population a le kakou i samoaga
2: lavevea
1: a lavevea ai io ua lavevea o kagaka i apia koʻokele kaka apia koʻokele hoi ia kaka o le makoaiga sa gae alu ai ia lae kagu uma i oi gai vaimoso pe gai vaimoso gai ai le maga fāea gai gā po le maga likasi lua kolu fā e maga fā gai gai gai ai le falasaga
2: aiia
1: vaelai kuakouga o le falasakaiki ia o gai ai kuga mauga o kagakaga maliu le faamaʻi ae kagu uma i gā kaka uma sa maua maliliu ai i le kaulaga io ia ga ala ua faaigoa e ala ia lea ia ale foʻi la ua kaʻumagiai foʻi la gā faamaʻi fou ale foʻi e kaʻu ai foʻi ale foʻi ala e lavea koai ma leigo foʻi ose pagi
2: aigae
1: ewakaleila ola poleale saʻove alaolile
2: iakoe kiki fapea mai koe lavea lose faamai fapea o spanish mai
1: ia olaleia usi le faafoga lakaku pese lea faamalia aku le au sepagiaa fai kou faalogologo mai ia so se faamaʻi ae kupu le oso mai le lalolagi gei o le a muamua kaʻu ai oukou

0: ea ua tūlai mali tātou teimi ua se fulu minu te te ale tūlai lua. I le neifo iwa veao. Ia se i wha umahu pēla ia. Ia i kalai i le nuule o Asuria. Ia ua o nuune o Asuria i lawai teimi tūtono tūspa ia. Lolo wa talai. I le. I tele o kupu sa tutu mai i le nuune o Asuria. Ia e alu mai, alu mai, alu mai, sau au ngā tupulanga, mau ngā kupulanga. Nga ke i ala, ia leo wa whaiwhai, mālie kua ua. Ai, kusa o Asuria e ia vai kaimi. Kusa o ele ele umaia sa pūre Asuria i la vai kaimi. Mai, ele ele umai o le Mesopotamia. E kau o le Mesopotamia, O aluakua ne pūlenga a Asuria, sau mai runga ne mele iai a Ukraine, ne kaua ingele kaua a Lusia ma Ukraine, sau ai i le Black Sea a koa, Black Sea a koa ngai la vea ai, ia sau ai la iele i la loitake, Uma ngai au kafa ole vai ole sile ole Black Sea. Uma nga pule Asuria nga vai kai. Sawa ya pule uma ma le nupa ia ako uma. Se ya luakua kaui o le mela iai ai kupiko. Ele mwhaianga le la vea ai ai kupiko wa langa, kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea, e Asuria. Lau ke ilo inga loa ia kalaanga o ai kupiko ngā vai kaimi o ai kupiko le ngu'u o le lewa ia o ngā kū mai. Whaalele as a top. Le lewa ia ngā kū mai o aiku piko. Ia. Ele ai ase ngū e mālosi mai loa, ele i whaape ele i o i aiku piko. Mālosi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. E ka kauanga o i o aiku piko wa lai lau kei loa le ka mau a inga lai mau ai o i aiku piko.
1: E o la e saire re a kamau a inga pe o e au mai a kupiko e lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako i lalo whalele po a umangi mea o lai maua i o e maanga o e o ma ave uma i me i o aulo wa o. O mea i o aulo ma me o le siliva o le apa mea. Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa, sa whao ngā i Waikemi ngā.
1: Currency ngā, yeso ia.
0: Iyo, o le currency ngā, o meo le aulo, a e o lala vaenga. A whaakau i a whaapele le vaenga. E whaakau au ngese, po e whaakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A ola e whao ngā, ia. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yeah, longo ingo o mō siliva wha ai e.
1: Mō coins.
0: Mō coins. Ia, ma le mea ngā o le apa mea, ia. Ma le mea ngā leo, ma le kemi ngai le whao ngā i mō kā longa e whai eia, whai longa whai e. Me fo la nga sa fa nga ya kungu kele ye yaso la ele ngi la ko kupe fa ai a o menga o aulo sidiva male apa me ye fu ponga la ele vaenga ya ele mama fa o me fa ai ya fe mai vaenga ye duo se fulu ya au ngese ya Afe mai le vanga ia e lua se fulu ia au ngese

0: lo mal vanga yo papelungia papelungia la nga so mai ya nga umo foi la yelo papelungia la ko umo fa usi vo i ya ai kauke o aku i ai i se kai mi foi se si foi poka la me ia papelungia ia ma umo papelungia asuria Ya ai ol menga sa kupu i kaka i asuria le ma losi sa i ai ai umai fo le vai kemin ngai ya uam kwa nei lo kwa le nei lo ngal pawar mele o i ai nga sulu ya asuria i ngo ua Iwo umanga whangau mai Yesu, maliu Yesu, fia afe kausanga whalele. Fia afe kausanga kalu nga maliu Yesu. Ia, wo ese fo i isi malo nga kū mai. Asuria la ngāwai kaimi o lala umaua ni me whalele ua. Bo so sola solo nga i kangaka i asuria. O kaka asuria bo so sola solo, la lafi solo. Mela, o le mela e kau ke maua i aia kangaka asuria i Waikemingi. O asuria i Waikemingi e o lea i aia kangaka asuria i ngei Australia. O lai ai e kangaka asuria i o i Georgia. Ia manko o Georgia kasi ngā ngu o lai e i kokongo lai whaka milo milo ai le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo i ngā i a kākanga. E i le si a i ngā kauka ua le a lai o ngā sōsola. Sōsola i o i. I Amerika ngofua ingei.
1: Lau Kardashians.
0: Lau wa fai ala kou pokalame TV foi. Fai ala kou channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai e i kaka ia asuria yaso la. Ia ngā la. Mea la ngā e. Sa o ifo ia ia le nu o peltang ia. Sa la to pulea ia misio ele nga no i fole ia ka ka pelkang ia nga ia kele nga la u ese mai ia ka nga ka asuria mai nga ave oi pelkang ia ku uai ia ai a olesi ko kele olesi vaenga nga malanga i America man no foi ia o lo fai ia Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava i ale ingoa o Asuria. Eo o mai i nei vai taimi. Ia. Yeah. Kwe rei rola pe rei roho po ua iese kaka Asuria o ngofo i Samoa. Ia e leise se o kaka ua ilo. Pe o se kaka whaale le. E isanga soktanga ma matangata Asuria. Ya, ala ua alua kui Samoa pe ngofu aiki wa o tangata ia Asuria. Sa kele ai ngau whakasi makakai ka u o le Yesidis. Kakai ia Asuria makakai Yesidis o la kounia ia. Sa su e solo e kangaka take i ngā vai taimi. E re mā ngā oi kangaka take i kangaka ia. O ke lei lola po le a kongunu mea lai ngā le fia fia ia i tangatangi. Ia wā ko ke lea kangaka take ala tau ia pe o kangaka musalemi vai kemi lange. Ia au kangaka ia Asuria ma kangaka ia ie siris ia. Wa ese fo ia la tau tau tonga la bo iai pe ia wa. Wo la tau tau kunga fa le

0: Maria. Yeah, yeah, let's see now the Faola. My tunnel to Spaya. Yeah, I time to see the told to see the famous man law. Tala anga ole neti na afi e fole angelu fa tonu ya maria ole ave ia ole hang ia fa na o maya le fa ola ole la lang le alo le tua ya ana le tau te loa ai matato mana tua I foi ya le tina maria le tina o yesu Lei mese sita te le inoa ina lea. O le lona rua o tina. O le tina le ia Elisabetta. Tasi le tina I tutono o le. O le tispa I o le whenga inga fau. E whapea o se tina e savali lava I lano I Pono inga ale atua ena te poa lava ele ele fasino lima pe ai oi lava ona wa matua matua ele aisa na tama alumai wa fonga le atua le tangi tangi ale neitina o le tina la ale na fana wala na tama ale Lea e ngoa ia ia Ioane le baptiso. O le tina le nao Ioane le baptiso. O Elisabetta. Ia olesi tina. Jo tonu lava le tuspa ia. Ele I tele tele ona se itala angatha eie, itala noa, fatala noa iei. O le tangata, o le tina e suafa I a hana. Ia, ai, o hana foi la, o se tangata, o matua foi, ai, ni eisa na tama. O lana totalo, I te imi umo, I leo na tua, e wha alohu mai e, a mea e o ta ita, I eise wha ale e tonu, ia ita nei, I ni eise se tama. Ya ina wafapo fonga le atua le tatalo ma le tangtang yato le neitina ya hana. Na ia. Fua iai ya le tama. Na ia faya ya hana. Ola e fana wa mai se tangata. E tita ita ihe lona noo Israel. Ya. Na e mawai ala na tamatama. Ia mai whaupunga na lea e whanawa mai. Ia se tama e te taita ia. Malawea ia lona nuu o Israel. O le si tina o whaalele o te manatua ina. O le tina ia e foile ingoa. Sara le to lua apel amo. Ia. Tasina foi tanga tata wai tono tuspa ia. Ia oia foi. Na mawa foi le famanianga. Mawa sana tama. Iwa pamatua lava ya Sara. Ia aitoi. Mawa lava lana famanianga. Fanawa maise tan. Ia oriparo misila na faile etua yei. Olea ia fanawa mai. Olea famanuia ya te ia. Olea ia fanawa mai ya se tangata. Ma one tangata e whanau, ma whanau mai ai, ia lea lopele o lea ni o Yesu. Yesu le whaola. O ia o lea o le talaanga o Sara e maua mai ai, ia lea lopele o lea ni o Yesu le whaola. O ingoa la ia whaeie ma sanau whaalongo ai tālai. Ili tūspa iei. I may say, oh, no, or Tinaya, it is a pet, or Hannah, my boy, Masara. The mama famon younger, Mawala to fana, eh, papa to tua. I own all the silly, silly for their tua. Ele, if I ma only, Sava Valley, it will have fondo. Yeah, if I ma pong all on a no. Olena, if famon ya, I lato. Eu ia ina uma mata tua. Ai, na família aí. E ma uma lato fanao. Ma uma lato fanao foi. E fofo. Ma fofo ma ia e calesia. Ele na no langue ato. E fa tua tua letra te ia. Ah, ia te leilo a ele se tinai te sabe ia te. Te leilo a oi.
1: Oi. Tina.
0: Ele kus pa ia.
1: Ke.
0: Pa o ka ka ia ke o ke. Pa no mo pe ai ai. A fa ia ia ia eta wa o sa. To wa wa param yo han o e se peta ia ai. E mo mo la va ia le le ngo ma ki ia le tina o Yesu.
1: Oh. Ya, ala nga o le. O ia sa mai Ichina fa ye ya so ala ene kai kai fa ngau Yesu. Na. Ichina fa le le le ma fu mai ai tangata Musalemi. Ne ol kenge fa le le la kiki ya le le nga na ave sarai. E fa ngo foi ya apera amo. Ngo voi lo e sarai le. De fa. Wo de fa na. Na. Tenga nga ai kupito.
0: Ole au au na fon nga sala.
1: Ole au au na fon nga sala. Nga nga fa nga mai le kamba nga. Ye no la wangalo fo le ngol kamba. Samaeli.
0: Samaeli.
1: Samaeli le ngol kamba. Nga fa nga mai ya. Ya tipung na nga ta ta alap. O que le lo la se o que fie fesili se ka ka la pipa pe o fesili
0: pe te kawi
1: pe o fe kawi ai pe o isama e ni mo ile le tu pu anga o le lato o le lato race ka ka yo ya awa o ke va ai ya ye pe ai longa ai longa awa afainga fa nga mai le kenge le ole ai kupiko. Afainga ola mai le kenge le ole kenge fai fe awa sara ole kenge ai kupiko. Yo longo ingo bolevanga. Bolevanga yai kanga ka.
0: Musalemi.
1: Ka le ai a o bolevanga mau unga yai kanga ka alapi o inga vai kai. Awa alapi umai ngo la wari ia. O le koi inga leo ko luosa aperam ola alapi uma ola ko uma o alapi e le fa pe fa le le ola ko u ka ka isala elu mo ia o ola ko unga mafua mai e le isala elu ai o ka nga ka alapi o ba ele ia alapi ele uma io alapi e yo
0: le mawa mai isa le nga sau ya asudia
1: yeah
0: ka nga e connection ya
1: ne i vo ia ba nga asudia pa pelngia persia ya o i le kude il mele nga kanana o ele uma nga o ele nga o alap ka alap ya lua kwa ala ele o i ve vo i ile alule o Afrika mela ia ia ai kupiko yo o me umanga me o ele umanga la ve ele ya ka ka ala pinga vai kai yo awai o kuso ka ka ia engongo foi mo mo me o fale ie Yo, more tense. If you feel like going on for me or no for an idea, go off of a ping up. You were my sang ye for lack of my ola goala, okaka udi, if I did a link kaka, a link kaka, papa a ping kaka, malosi. Enga, ah, uso wa peo koinga kereo polar koinga sukalaki e fa singo yaile, e sukalaki ole tak chocolate, ah. Le langunga o kangakai a la pisa ya yasola ya langa wokele wofengo foa I makaka kangaka papa e mailungai. O mai foi kaka pai e mai runga o mai lalo i ngu ula I a alapi. A wālai lau kei loa. O kaka alapi e rei kaka mai kele. A le kele o le mo le ka mau a inga lai lalo o o le fonga o le fonga ongi ongi e le ngongo foi runga I a kaka alapi. Nga lai a inga o mai kaka pai I ia. Yo mai kaka pai umanga la koi lole me ka ungo fai e su eile e ka mao ainga lai lalo le palpala I ele ele. Ole ole kudanga langa I nei kule mele sa yeir vaenga I yo. Ne la pisa ngei ya me foi le pisa ngei le vai ngai I oi America ma Trump io fa le fi foi Trump ile me fa le le vo o asola sa keling o le kala America I ya ku umala langi sa pe ya o le kala America sa fa nga e ya ku um Al mela le boy long e Trump. We le aila lo wo. Lo wo kele nga fa kawe. E akungu ui a lapi e ma wai le sua u ya e le sua u. Fa kawu la vai a faya o e sau le ngu u male. A faya o le ngu u e sau ma malanga kupe e worth. I kangaka alapi. Ya, yeah. E fa kaua e kangaka alapi le. Le kupe a le ngua ya. Kai pefo lao sainga. E le I... Le ua fa kau ngai e sainga, le ua fa nga le. Le ua fa nga le kupe a sainga e fa kaua le sua umai I...
0: Yo, lau kwe ka nga la co-currency.
1: Ya, kasi la nga me fa le fie fie I Amerika. Ukele inga kasi nga me walang o sainga kele soa ue mga umia walang iko kele kaka. Fa mawale kuiki mawale lua pili yonga o sainga. Alay so waku ye ingia. Inga le olo kele lava the population olo ngu ori kele fo inga ole me kauo nga o nga ave ia inga eola ile. Fa nga eola umaia ia changata fa ie ngofo ile ngu. Ya la la wa wailo ho America ya wale ko ya ngala ko kala I oi singa mo ya la e ame ya ile kala America I sing ai la bu fa ka uma ye singa fa ngala ko ku pe fa ka uma ye suau wa ku fo ya singa o la uma ye suau wa le fa ka wa la ori yo ya la la fa ye singa la wa ngose ole se kilo ifo va ai o la ese ale fua voi a percangia ese el fua America ese foi le fua sainga e baba I vola al macova
0: le voi ele le o sainga
1: nega ya gala e ma foi le mere wow wa kungi foi la ba a o Europa ye wa kwala ko fa nga la ko kupe fa ka mai ya ya wa a fa ka mo fa ngai la ko kup a fa fo la ye ngi la ko o lo fa ye o i Europa e ma nga o fe su ya i ma ma i Iran po ma i ala pin mele ma wol so ya fa ngo fi fo la ye le nga fa nga la ko ka la ko kup e pe o le menga le ma fu ai le ka wa le ala wori ya e a po ye le mene le o so ia ya america i ya la la o me la la wo ku nge ya la wo ku casa la wo le ise casa la wo le ai se sulia le vo isa afia i vo ai sulia la makang al me la la wo nge la wo makwa wo makwa la be ai ya ya i ya la la buka ko vai ngai ya la wa wale ko e kau ko kong o lengu a le wo america i e kau mo fai e pungi i le mele ye le le straight le ka o le straight of Hormuz a ya wa o le straight ngai e fai ngō fie ngā poloka e Iran. O le manga o la ngā Amerika. O woiroa e Amerika ua. Wo umai I le mālosi o le kā la Amerika. I mō meo whaafika ua inga. Wa ala vo inga mā ngā o vo ia tunu ulawa Afrika la kou. Ole a faile kasi ale currency a Afrika fo ila to ya. Ya si on fa la vlave. Wole ele mo fa inge yo nga la fo manga o fo ya. La manga o Amerika a umalo ya i a lapi. Ya. Mo so so olole ma o i Afrika bo Afrika kele lingu ulae. Kele le ngu urai ai kele fot ka mao a inga lai lalo le palpala. Ya. Ai usi fafonga. Kama iska ko peselea.

Ia ho fio fia te tau whakalo whalangi am tūru kua whanongonongo mai ke mga pungipungi nei. Liwa ki atu ni tau nāwa ki mua ia tua hake hana tau lewe ki mai ke tau tūru a si kua liu whariwe ia ke pūlangi. Tangatanga hua mai pungipungi lakai mana mui sifa tūu tapatu e toa lo longo nei ke whanongonongo ki a iam tūru. Koe mahina linga uhu atu e si a whamaka fulifuli.